ofeke bụ onye amụrụ mgbe ekere nkwa ụkwa. Eji wee si onye anụrụ ebe a na onwe enyi ozi ya bịa bụ o wee si n'ụkwụ wee bọwa. Ọ na-abụ ewere ọnụ gbaa nwata, ọ jụwa emere ya gịnị? Ofu ndị ahụ emere ihe ịrịba ama dị iche iche tiri hozana hozana n'ụtụtụ, ha nwatikwara kpọgbuo ya kpọgbuo ya na mgbede. Anyị ahụgo 99, ọ bụrụ 100 ya eze eziokwu. Onye nyacha ụgbọala nata n'udo, ọ na-aba na ọnyaka, ochezi ọnụọchukwu na-edu ndị ije. Anya mmiri okenye na-atọ nzu nzu, okenye m ihe anụ ọnụ akwa ebe niile ebe. Ihe a bụ akụkọ mere eme n'ụzọ Gọlgọta. Eji wee kwụọ ụgwọ mụ na gị na-abọchi n'obe. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke gabigara ihe mgbu dị iche iche. E boro ya ebubo na-enweghị ihe o mere. Ofu nwa dị eji ọgụ mkpugide, mana o jere ya. E ji ya wee mee ihe akaja dị iche iche, pịa ya ịtarị. A bụkwara ya asọ mmiri ezu ure. Ugboro atọ ka ọ daa n'ụzọ nke bụ sọ okwute n'ụzọ Kalvarị.